am ko nena bi mu ñëwé nak dal di nuyo ñëw tok nena mu ngi jël nak ñaari oomum sissele ko ñaari oomu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nena ñu ñi di tok rek di len xol nena mu commencé nak nena di laacc yenente bi ñun ñi ku ko ñin ku ko xam bu yagg nena nemme ku ngeen ca laaj ya ne laaj nako dal lam ko ñëk laaj moy laaj nako lan mo di ngëm yalla al iman lan mo di ngëm nena yenen ci bi ni ko ngëm dal moy nga deggal ci sa xol ne yalla kenn rek la te amul kenn ku melni mom nga deggal ni tam malaaka yi ay mindeef yu am lanu nga deggal itam ni téere yi wàcc ci yenent yi yépp dëgg la moo xam ba wàcc ci yenent yàlla daawuda la mu di zabour wala ba wàcc ca ibrahim mu di soxufi ibrahim ak ba wàcc ca moussa mu di tawrat ak ba wàcc ca yenent yàlla isa mu di injil yooyu yépp nga gëm ne téere yooyu itam téere yu am la te yàlla leen wax ñu gëm ni itam yenent yi yépp ay yenentam leen ay ndawam leen moo leen yónni ñu gëm ni itam ëllëg am na ëllëg bis biñ ci am na yàlla rek la ci jaam yi ñi ca am dëgg mu jox leen ko ñi ca am neen mu jox leen ko ñu gëm itam dogal yi ya ca baax ak ya cay safaan maanaam léeg-léeg yàlla dogal ci nit dogal ba nekk lu rafet léeg-léeg itam mu dogal ci nit dogal ba nekk itam lu ñaaw ci gis-gisu nit ñi waaye nga gëm ne daal nit ki su amee alal yàlla su ko ñàkkee itam yàlla su feebaree yàlla su wëree itam yàlla nga gëm ne itam li ngay wut boo ko amee yàlla soo ko ñàkkee itam yàlla nga gëm ne daal dogal lu am la te ci yàlla lay jóge kon nga gëm dogal ya li ci yiw ak ya cay safaan yépp nga gëm ko nee na ba mu waxee loolu ba bi yenent bi tontoo nee na gis nañ mu wax ko ne ko dëgg la maanaam yenent bi li nga tontu dëgg la nee na waaye taxul mu bàyyi laaj yi continué waat na laaj ko ne ko lan moo di lislaam yenent bi ne ko lislaam moo di nga seeti te dëggal ne amul benn bur bu ñu war a jaamu jaamu ga njëriñ nekk ca ñàkk jaamu ga lor nekk ca kudul yàlla seede itam ne muhammad ndawam la yenentam la yàlla ko yónni nga saxal julli nag di ko def xam ne itam sa waru gar la loo war di def toujours la di julli suba tisbar takkusaan timis geeg xam ne farata la ci yow ngay joxe azaka itam bu sa alal matee nisaab pour nga génne ca azaka nga woor weeru koor ndax itam xam ne devoir la ci yow nga aji makka su fekkente ni mën nga ko te nga def ko nag benn yoon ndax benn yoon ba mooy farata nee na ba mu waxee loolu ba pare nee na gis neen waa ji ne ko daal li nga wax itam dëgg la loolu moo di lislaam nee na mu continué waat di ko laaj ni ko yenent bi man daal dama bëgg nga wax ma lan mooy al ihsan maanaam li ñuy tuddee rafetal lan la nee na yenent bi ne ko rafetal daal moo di jullit bi bu jógee ba jëm ci boroomam pour jaamu ko na jàpp ne ki muy jaamu te moo di yàlla mu ngi jàkkaarloog moom di ko gis mu am worma bu toll ni xam ne jàkkaarloo naag kilifa mu jaamu yàlla na yàlla bëggee bañ a jaamu yàlla moom jaam bi ni mu bëggee nee na loolu moo di lixsaan foo nekk rek xam ne butu yàlla ngi la topp xam ne itam barab bu nekk war nga faa taxaw pour jaamu ko ndax butam bakat mu ngi la topp ndax inna rabbaka labil mirsad nit ki fu mu nekk yàlla nga ko topp buy jógee ba koy jaamu itam rawatina nga jaamu ko ci jaamu boo xamante ni dana rafet ba mu mel ni yàlla moo jàkkaarloog yow comme ni nga toogeeg sa xarit di waxtaan ak moom ci biir néeg moo tax mu ne ko ihsan daal moo di nga jaamu yàlla ba mel ni yaa ngi jàkkaarloog yàlla donte sax ñëw gisuloo yàlla na nga xam ne yàlla ci boppam mu ngi lay gis loolu moo di lixsaan

yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la mu daj yépp mu mën ko muñ. Moo taxoon benn sahabi bu ñu wax Khubayb ba ñu ko jàppee di dagg ay cëram benn par benn di ko rey te muy wax ak yàlla naan ko walaytaka taxlu wal xayaatu mariratun walaytaka tarda wal anaamu ridaabu walayta bayni wa baynaka aamirun wa bayni wa bayna alcaalamina xaraabu ida safa minka lwuddu fal kullu hayinun wa kullu alladi fawqa turaabi turaabu. Ni fi yàlla yooyu yépp ñoom jàppoon nañu ne mbugal ci àdduna ak mu mbugal mu mën a toll nee na boo ko comparé mbugalu alaxira nee na jàmm lay doon. Moo tax si daaliyu karamallah wajahu nee na wa kullu balaain duuna naari afiya bépp musiba nee na boo ko comparé safara rek nee na jàmm lay doon, musiba boobu day mujj nekk jàmm. Waaw moo tax sàcc ba dafa sàcc ñu koy door door yu metti door ya metti lool benn góor romb ko artu ñu koy door ne leen bàyyi leen ko sàcc bi daw laxasu góor gi ne ko góor gi dimbali ma ndax ñun may rey ndiki góor gi moom itam mbugal mu gën a metti door la yéene sàcc bi daa di wax ñi ko doon door ne kii daal du leen ko door xam ngeen nu ngeen koy def da ngeen di jël ay pousse ngeen dugal ko ci diggante wey yi baaraam yi pousse bu ne da ngeen koy bës ba mu jeex def naa ne noonu moom mooy gën door yi te mooy gën a metti ci moom sàcc bi ne gars yi door leen waaye góor gi moom àndu sax xelam. Xam nga ne kon mbugal mi góor gi wax boo ko comparé door yi door yaay tane ci sàcc bi noonu itam la mbugalu àdduna boo ko tolleree ak boo ko comparé ak mbugalu alaxira mbugalu alaxira mooy gën a metti lool te moo di mbugalu safara wal iyaazu billah yal nañ ci yàlla musal. Mu mel ni Seydina Ali continué na di waar doom yi ne leen yaa bani ji yéen samay doom képp koo xam ni gëstu ayibi boppam doy na ko gëstu ayibi keneen nee na kooku dana mën a làmmiñam dana mën a mucc waaye bu fekkente ni yow gisuloo sa ayibi bopp lu dul ne rek bis bu nekk yaa ngi toppatoo ayibi nit ñi diw la mu def yow lan nga def toppatool kay yow li nga def ndax jaadu na wala déet balaa ngaa toppatoo ayibi keneen moo tax mu ne kon nag na leen seen ayibi bopp doy ayibi ñeneen. Mu ne képp koo xam ne nangu na gërëm na li ko yàlla séddee lu mu néew néew néew néew mu ne kooku de kenn du ko yedd nee na kooku itam ko xam boppam la su fekkente ne dañu ne borom sombi su ko boromi ganaar yabee dafa xeeb sombeem ba su fekkente ne yow li la yàlla jox da nga ko doyloo yem ci nee na kenn du la yeb waaw kenn du la yeb waaye nag su fekkente ne nag la la yàlla jox da nga koo xeeb ah nit ñi daneen la xeeb ndax da nga yóotuli ci loxoy nit ñi te balaa nga caa jot itam nit ñi daneen la doyadal ba tabaarkàlla ganaar yi sax gën la. Mu ne képp koo xam ne bëcc na jaasi mbewte wa man salla sayfal baghyi qutila bihi képp koo xam ne bocc na jaasi mbewte si Seydina Ali nee na danañ ko ca rey balaa mu ca rey kenn waaw moo tax ku beew rek yàlla toroxal la. Mu ne itam képp koo xam ne gasal na mbokkam paxu alkande pour mu dugg ca Seydina Ali nee na yéene néeg la borom a cay fanaan nee na kon nag bu leen am yéene bu ñëw mukk ci seeni mbokk di leen am yéene yu rafet ci ñoom ndax olof njaay nee na yéene néeg la borom a cay fanaan looy yéene nit ki rek sa kaw lay dal. Mu ne ko itam wa man hataka xijaaba axiihi wutikat awraatu banihi. Mu ne képp koo xam ne dangaa xotti sa aw sa suturay mbokk waaw moo xam sa mbokk jul sa mbokk julit la wala sa mbokk deret la nga xotti suturaam nee na itam yàlla dana xotti sa suturay doom jëlale naa yow sax sa sutura waaye doom yi nga jur seen sutura dana xotteeko. Kon nag àdduna bu mu yàgg mukk ba kenn ku ne ci yéen di xotti suturay moromam na ngeen suturaalante ndax yéen a bokk benn bàyyi ba pare di jullit nekk ci keppaaru l'islam.

Muna ni, wanda na jadu, dan nit ki, ñu jangal ko fukki jikko yi nga xamne moy tax mu mëna téxé ba bokku ci ñun ay jëm la fukki jikko yoyu ba ci ñëk modi dëddu aduna nak ni ñukay waxé du dara du baram sa kawar dox def tanki neen bayyi sa yërem mu xatte ko tilim nga baña sangu lolu du dëddu aduna modi li yalla diglé na nek ci lamu téré nga bayiko in tibalul awamir wa ishlagul manahi mumeni borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ne aduna bi ngeen japp di ci ray seen bopp du dundu ak lu alal ji bari bari aduna bi du dundu ak lu daraja ji bari bari yalla neena dundu deug deug neena alakhirah la am ci aljanna dal nañ ci yalla yobbu jamm abu yazid al-bastami wali yobbu maslas neena fuma masana werante ak nit neena

sayna abubakar ne ko sang bi nax jurum fukki jiko yoyu amna ci ben yonent bi ne ko jurum fukki yep ngek yow jurum fukki yep ngek yow ni ko wanti abubakar mu ne ko labayka mu ne ko jurum fukki jiko yoyu ba ci gëna tedd gënal ci yalla modi tabe modi tabe du aduna niko serigne bobu joge balax waxe aba yadid moy deug bu la yalla joxe ngay jël ana kunti itam lum la jox nga bokk ko jami te bu la xagne nga mu ci sax ci diko sant ñarelu jikko bi modi an yakuna qalil al qawl maana ñarelu jikko bi modi nga fexé ba tissal lamine new lay wax nga tissal lamine ndax imam shafi'i radiyallahu anhu lan waju ko attaqi khulodi ciow rek mune

adam ne len sharia bi nak limu teural modi qabil yow ya wara tak le buda habil yow ya wara tak iqlima ciowlu rey nak am qabil ne man duma nangu mukk sama sheikh bi di seyek habil man sama sheikh la beug tak ndax mom mo dak adam ne ko wa mom mo dak wanti li la yalla teureul kele mom nga wara tak ndax ki comme yeen ñaar ay sheikh ngeen munu leena sey ndax dafa aram boko defee yalla dana la jippi dana la genné itam ci hadaram lolu def ñu gi xol ci mom mo lank dal lankou gu fess wan bayam dal neko atti bi dal d'accorduma ci legui dal limu beug modi dal tak ki di sama cheikh mu neko nak sharia bi nanguko su fekenteene nak werante amna ci kenn ku nek ci yeen ñaar na genné ab sarax ngeen tek ko ci montagne beulé su ngeen ko tege ci montagne beulé yalla dana yebal safara wu joge ci ko asaman bu mu jël ci sen ñaari sarax yi sarax bu mu ci jël koko la andal fekk bobu bu ñeek ba bo dé sarax do sarax nit ki waye da nga dan jël sarax bi rek tek ko ci barab dana am safara wu joge ci ko asaman jël ko lol moy wone ne yalla nanguna sarax bi wax na nu ne adam alayhi salam dafa seddelé won ligéyu kërëm ñaar dafa jël jur gi mudi beyek nak yek xari dal di koy jox habil ndax habil xolam dafa oyof ndax mu am yërmandi ci jur gi ndax nit ku bax la won ko oyof xol mu jël nak mbay mi fétalé ko qabil ndax dafa nekkon nit ku waw xol té dëgër bop waw xam nga nit ku waw xol té dëgër bop boko joxé ak jur dana door jur ga bañuy bëgg dé mën nañu mar sax mu leen di sétan du am yërmandi ci ñoom lolo taxone nak ñu jox ko mbay mi budé mbay mi nak mom garab gi boko don dor fi ba suba kenn dula wax dara ñax mi bo ci don boko don dag fi ba suba kenn dula wax dara lolo tax comme xolam bu waw motax ñu jox ñu fétélé ko mbay mi légui nak qabil mom comme bay kat la mu dem ci lamu bay wut ci dugub ak gerté gu ñak solo mom la jëlul sax dugub ju bax ja waye da fay jël le gëna ñak solo ci la muy bay mom lay génné comme sarax waw habil nak mom dem sét xar yi mu yar mu sét ci xar yu duuf tabarakallah té rafet waw sét na ci xar mo xamanteni moko yaral bopam don ko topatu bëgg ko lool xar mi bu don jamono bi la ñu né boko jaayé 500,000 du taxawal dinañ ko jënd lutax ndax ni xar mi rafeté ak ni musuré mom la jël nak mom reñ diko défar ko bu mu jék mu jël ko ték ko ci kaw montagne ba niñu taxawé suñu mam adam taxaw suñu mam hawa taxaw habil taxaw qabil taxaw iqlima taxaw labuda taxaw ñam ñepp ñuy gis ben safara bu joggé ci kaw asaman daldi ñew daldi yëkëté xar mi rek daldi dem ak mom deng habil nak qabil nak lam fa bayyi won ci dugub ak gerté mom ken laluko mom fofu len ko bayyi suñu mam adam ni quoi kon li de da fay wone ni yalla sarak ji la andal kon nak lima bëgg modi iqlima mi nga bayiko mu dem sey ak habil te yow nga jël labuda sey ak mom parce que kat lolou la yalla teurul so defé nak lenen ludul lolou man nga ci jëlé nak dumay yalla légui bi nga xamanteni nak ndaje ma tasna qabil takhul mun nangu mom la alquran wax ni watlu alayhim naba abni adama bil haqq yow yenent bi netli len histoire ñaari doomu adama ya waw te netli bi nak tegu ci deug te nga bañ ko netli comme nako jifi da netlé ndax ñom dañ dan duggal ci histoire yi lu ci bokul di ci duggal lo xamanteni ay khuzaabilat la wax la yo xamanteni teggul fenn li nak mala sant netliko ndax ning koy netlé non la amé won id qarraba

man kullama da'awtuhum jamono buma len wowe li taghfir lahum pour nga djegal len ja'alu ñu def asabi'ahum seni baram fi adanihim ci seni nop ñu jël seni baram def ci seni nop muro seni yere de djerlu reey reeylu pour degluma waaw ki ngay waxal nak mu jëli baramam def ci nopam muro ay yereem ngir bañ la gis bañ la deglu ngir bañ bum la bañ koku xamal ni fofu la ak kifer yam fofu la ak mbon yam mo taxone nak yonent yalla nuh ne yalla kon rabbi yow sama borom la tadar ala al ard min al kafirin dayara kon nak bu fi bayyi kenn ci ñima weddi ndax gëmatuñ ma te duñuma gëm motax mu ne ko la tadar bul bayyi ala al ard ci ko suuf min al kafirin ci ñi nga xamne weddi nañu bu fi bayyi dayaran kenn nahkat innaka intadharhum yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajran kaffara so len fi baye danañu sank say jam ñi jotona gem sax danañu yaq senu ngem waaw xam nga dafa am shayatinul jinni wal ins iblis dafa may talubem ci jinni yi waaw non itam la amé ay talubem ci nit ñi waaw motax ñu bari ne iblis du duggu dakaru bu yeme jam ñaajo rek wañeku lutax ndax formé na fi ay talubem ñu di ay nit yo xamanteni ñu ngi taxaw ci mbon pour rek galankor l'islam bi waaw galankor l'islam bi fu deug taxaw ñu dindiko tegi ci xaan rek lolu ngay gis ba ci programme yu teural programme diiné yi sax da ngay gis ñukoy dendal ak programme ci xaan yi pour mëna xëcc ndaw ñi yobul len ci pop waaw wa waxtu wuñu musane jël mudi waxtu warati nga xamanteni dañ nan waxtu sangam ba waxtu sangam dañ koy firi alquran waxtu sangam ba waxtu sangam dañ ci waxtan ci walu histoire lu toyal xolu julit ñi legi fexenen ba indi yeneeni programme yo xamne dañ ci empêcher ndaw ñi ba ñuy gëna yitté wo programme yoyu mo xam ci télévision bi la wala ci radio yi lool lepp pour xexé ko diiné rek la motax yonent yalla nuh ne kon yalla ñi ag nañu ci mbon ci dayo ba kon nak bu fi bayyi ken rabbi la tazra ala al ard min al kafirin dayara muniko lutax muniko innaka in intadharhum yudhillu ibadak bo len fi bayyi dañuy sank say jam wala yalidu tuduñu jur nak illa fajiran ludul ko kacior ni ñom kafaran ku weddi ni ñom waye xolal yonent yalla nuh ci mbaxam neena rabbi yow sama borom ighfir li yalla nga ma jegal jegal ma nakhkat limay bax bax masna la togn kon nak lima la togn te yek ko wala lima la togn te yeguma ko yek mang la koy jeg jeglu wali walidayya mangi ñaan itam nga jegal sama ñaari wayjur wali man dakhala bayti mu'minan ak ñi nga xamne gem nañu ma walil mu'minina ak ñi nga xamni duggu nañu nek nañu ci sama kër te gëm te modi samay jabar ak samay domi bop walil mu'minina wal mu'minati ak ñi gëm ci goor ñi jigen ñi wa ñoñu dal ma ngi lay ñaan nga jéggel ma jéggel leen waye nak wala tazidid zalimin illa tabara bul doli mukk yefir yi nga xamni ñu ngi sax ci bokalé la di jamu lenen walis la ñoñu bu len doli ludul ak alkande bu len doli ludul illa tabara ludul ak alkande lolou la yonent yalla nuh ñaan waye wa qad jarat sunnatullahi ma al mu'minin al mukhlisin min ibadihi an yaj'ala lahum min jihadihim wa ikhlasihim safinatan ta'simuhum min amwaj al fitan wa tunqidhuhum min tufan al dayq wa al dalal وتسير بهم الى شاطئ الامن والنجات اما نوح عليه السلام والذين امنوا معه من قومه فقد كانت لهم سفينتان احداهما سفينه الحق والثاني سفينه التي اوحى الله الى نوح بان يصنعها حينما اراد لدوله الباطل ان تذل ني يالا بيمو تخاوي نك فسيني نانغو ñaanuk yonent yalla nuh daf ne ko defaral gal
gal goku muko wax nak bato bobu muko wax ne ko defar ko daf ne ko defaral bato bi soko defare ba nopi nga degluma neke bobu yalla lim ci nam modine namna tawlo asaman gakhlo suf ndoxam pour alak yefir yi nga xamne weddi nañu yonent yalla nuh motax yalla wax yonent yalla nuh ne ko mudey ko ne ko bum la metti mukk li ngay toggo ci ay naqar ak tiss ci ñi nga xamne ay yefer lañu wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina defaral gal gi rek te degluñu waye nak wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul wax ak man mukk ci gañi nga xamne deng weddi nañu ma di ay yefer ndax ñom ñepp la fasiyene label bobu amna lu yalla di junju ca kanam modi ne yonent yalla nuh domam domi bopam dana weddi ji soxnam ci bopam dana weddi ji te itam it ku nek e bëgg nga sa dom ba bo sañon du alku kon nak kom nak yalla nenako wala tu khatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bobu daf ko bëgg attirer attention ne ko mom yalla mo xam kumpa te buñu démé ba ci kanam domam dana weddi nuh kuma seni defar gal gi ligéy bi nak nek ligéy bu bet aw nitam ndax musuñu xam defar bato ndax dekkuñu won ci wetu geej lolo taxone ñu wedd ñu jaaxle ci mbir momu don nañ ko sax ñaawal diko yejj a diko wax ne ko yow kat yaangi def luñu jaaxal a jor jor buy defar bato yow dekkulo fu am geej dekkulo ci wetu dex di defar bato sa bato bi foko jeme ñom ñepp ñu fedd li ne ndof gañ ko doon jiñ dal mo nekk ci mom mu melni yonent yalla nuh neena len yen ak may ñaawal di ma saboté wante nak ma ngi len di yeggal ne teng si la bu ngeen sanni ci mir ci yeen rek lay delu ci dana xey ñaawal len ni ngeen may ñaawale mu kontiné ci fulam ak faydam taxaw itam tem ci def liko yalla digal te modi defar bato bi ay domi bopam ñiko gëm ak yen ñen ci julit ñi taxaw nañu diko jappalé ba bato bi taxaw wanti yalla waxna ko niko so defare bato bi ba nopi fur bi ñuy laké mburu so gisé ndox di ball ci suuf na nga xamné nak waxtu wi jotna ya ko am dugulen ci bir gal gi neké bobu yalla lim ci nam modi fasiyene rahas aduna bi ba mu set ci bokalé ndax modi li mu gëna bañ té nuhitam ñan nako ko ndax mo neko la tazar ala al ard min al kafirin dayara ñu ni bi nga xamanteni defar na gal gi ba nopi amna sax xamna ci gamu kat yi ñu wax ne ba mu defere gal gi dañu yabal xalé yi ak dof yi ñuy dem di def lu leen neex ci gal ga dal fa leen doon deme wanak waaw xalé yi dal ku ci bëgg dem gannaaw kër fa ngay dem waye yalla dogal bañu ko defé ba gal ga tax am ben febar bu yalla yebal ci ñoom mu di febaru ram febar ba nak yaq sen yaram ya mak ñaak goor ñaak jigen ñi ñepp ram koy gis mu ngi wakatu ami gom gom yi di genné deut am xalé nak bu doon dem gannaaw kër ca bato ba far tarxis daanu sobe si nga xamanteni laal na yaram wi bu ko faxase rek gom ya ca nekkon wir mu jël nak sobe sa fa nekkon rax ko ci yaram wi fum ko rax rek mu wir musiwal xabar bi nak ne dal mom ay gomam liko wëral modi sobe sa mu laal ca gal ga
wa dekk ba nak ñom itam daldi muju daw dem ci gal ga muju di tibbu sobe sa diko raxo diko sango pour seeni jangoro wir waaw bobu yalla lam ci namon modi ne lu bon li ngeen def ci sama gal gi dindi len ko fi motax ñoko raxas ba mu set wicc sango ko pour seen ramu gogu dañ wante lañ cey deg rek modi bañon nañu yonent yalla nox waye bañu ñuko deug yalla gi rek lañu bañ ba taxna yalla xeyna rek balal ndox ci wetu ci suufu pour ba bam ko balale yonent yalla nox xamne nak app bi jotna mu daldi wo ñiko gëm ñepp ñu dugg ci bir gal gi yalla itam waxon nako ne ko bepp rap bo xamanteni manam lepp lu am ruh lo xamne da na dund ci ko suuf so bëgge xétam bañ fe jeex na nga ci jël goor ak jigen motax jël na ci xétu gunoor yi bo fi gis rek muy naaw nuh jëlon na ci goor ak jigen gayne yi xetu gayne yi nga gis yep jël na ci goor ak jigen segg yi nonu buki nonu picci yi naw nonu waye nak pour wan la ne yalla soxorul te yonent yalla nox bu beugé jël ci rab yi rabbu ne mu jël ci goor ak jigen diko jël ci loxo bopam lolou choona la budul jeex waye yalla dafa am secret secret yoyu mom la jox yonent yalla nox bamu waxe secret ba yemu soxla won yep ci ay rab ñew nañu fekk ci ko ci gal gi goor ak jigen ñom la duggal ci bir tubab sax da koy def waaw téméri lamp mu programé len ci ben contact da ngay bëss rek lamp yépp takando kon nak ben baat bu yonent yalla nox wax mën na wo lamu soxla won yépp ci ay rab tabarkal mu melni ñoñu la duggal ci gal ga wax ne ni iblis warul wona dugg ci gal ga waye big nenen bi mbam di duggu dafa ngoy ci gen ba bi mbam duggé ba ci deun ba yent yalla nox ne ko aksil duggal musisu ndax bobu iblis a japp ci gen ga bëgg duggalé waw am nañu ne mu ne ko way mbam duggal donte shaytané nga andal neena ci la soga am nak ndigal lu duggu ndax bëggul wona duggu and ak shaytané té nox joxuko ndigal lolou itam wax nañu ko amna ñu wax itam ni iblis duggul waye bi bato bi dawe dafa yek ci kaw bato ba waaw duggul ci bir waye ci kaw la ngoy waaw ndax dañ ne lepp lu di borom ruh rek kérok lu duggul ci bato ba de nga ci mënum waaw de nga ci taw bobu wante yonent yalla nuh amna lu ko metti ndax domum ji gi wax kanaan bi yonent yalla nuh wote ba ñepp duggu mom dafa lank motax yonent yalla nox ne ko ya bunay yarkab maana wala takun ma'al kafirin e yow sama dom te nga ñew andak ñun dug ci gal gi te baña andak way bokaleñ muniko bayi sa awi ila jabalin ya'simuni min al ma man kat damay yegi ci montagne bele ndax suma fa deme man na ma protéger ci ndox mi ba duma lap bay bi ne ko tay amul kenn ku meuna sevé sa bop ku duggul ci bato bi rek da ngay faatu dom te nga ñew wanti neke yalla xamone ne yonent yalla nox dana am lu ko bet ci domam ndax yalla waxon nako niko inna munajjuka wa ahlak ñun kat dañu la mussel yak sa njabot mo taxone nak mu fogone ne jabaram duko weddi domam duko weddi motax mu waxone ne yalla rabbi innabni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin yalla sama dom ji de ci sama njabot la bok te itam ya ma digone ne dana la musal yak sa njabot te yow yaay atti rabbu manu bi bamu waxe lol nak kon dafa melni dafa condamné yalla yalla dafa wax lu mu deful ndax daf ne ko won dana la musal inna munajjuka wa ahlak ba pare tourner nak bayyi domam weddi soxnam weddi yalla ne ko
bayu pass pass la gëna xol bayu deret bayu pass pass la gëna xol bayu deret ndax abul maana aqwa min abil hiss kon nak sa njabot moy ñi la gëm waaw ku la gëmul donte ya ko jur ci sa ndig sax nekatul sa njabot mok jamburayam ci yow motax yalla ne ko wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul waxate ak man mukk ci ab yefer bu bon buy bokale ak man donte ya ko jur ci sa ndig ak li ngay bax bax yep buma wax ci ay mbiram motax bu sa bay baxe nga bon ba pare ni xaar euleuk mu ramu la koku nax sa bop la waaw sa bay da ngay bok ak mom pass pass ndax mu man la jappale ci mbaxam yalla yegal la ci kon nga gis ne doomu yonenti yalla nuh yalla jeppi nako ba waxna bayam ne ko buma wax affaiream mu ne ko itam ya nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih fala tasalanni ma laysa lak bihi ilm inni a'idhuka an takuna min aljahilin yalla ne ko yow nuh ki du sa njabot ndax jef ju bon la dom ju amul pass pass bu bax la ap yefer la te kat mang lay yegal ne bañu lay mbay bañ lay may ndayam dañ la ko mayon pour mu yaq diine ji waaw yaqal la mo taxone ñu may la ndayam mo tax jigen bu ci sey na ci duggé yene bu rafet ci sey dafa bax ndax innamal a'malu binniyat waye diiw amna khalis na ci dugg waye wala diiw rafet na ci dugg lolo lay tax sey rafetay bu dana xey dem alal je dana xey dem suko defé nak ah nga daldi jaxle ndax la la ci taxono duggu gisatuloko waye bu fekke nak jaamu yalla rek la ci taxono duggu bu fekke ne seyte yalla tax rek mo la ci taxono duggu yalla joju doko ñak bu mukk motax yonenti bi ne innamal a'malu binniyat ndeke bobu xale bi ak ndayam yeb xale bi biñuy may nuh ndayam boba lañu ci namone modi ndey jëm mëna am fu mu jaar ba yaqal nuh wote bi nga xamne l'islam bu wër la yalla tekku ci loxom motax itam dom jëncu jamu ci am nek dom ju bon motax yalla ni ko kon ma ngi lay war dila jajj pour rek nga baña bokku ci ñi xamul dara di wax luñu xamul dara ki ak ndayam baxuñu waaw mom la yalla wax ne ñaari jigen ci histoire baxuñu te seen jëkër bax modi jabaru yonent yalla lut ak jabaru yonent yalla nuh mi ngi waxtane mu melni kon yalla yedd nako fi waye nak dañu wax ne bakar bu ndaw ci ab yonent bakar bu mak la hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin mu melni yonent yalla nuh duguna ca bato ba ndox ma ba mu ñewé dom ja montagne bu gudd ba mu yégon ndox ma dépassé nako fukki kilomètre juroom ba meddu ko ñu né bu yalla doon am yërmëne kon dana yërem jigéen ak domam ci bis bobulé ndax ndox mi ba mu ballé da nga gis jigéen ju yor domam daw yék ci kaw montagne bu gudd ndox mi ñew ba dépassé montagne ba de nga jigen je yekati dom ja ne mom na de ngir domam mucc ndox ma ñew bu ci boliga yalla kérok bu doon am yermane kon fofu lay yamale ndox ma ci boliga mu waccat ba ngiss ba jeex ngir am yermane ci dom ak wajurum wu jigen wo xamni yene wu ko de waye kérok ndox ma dafa ñew bu meud jigen jojulé continuer ba meudalé dom ja ñom ñepp ñu and ci mënd ma faatu motax ñu ne yalla ne fa fatahna abwab as-samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-ardha 'uyunan faltaqa al-maa'u 'ala amrin qad qudir yalla neena ma gaqlu suuf ndoxam neena ma tawlo asaman ne ko li nga am ci ndox wacce ko motax kérok ndox bari na ci ko suuf neena lepp lu am ruh kérok fatu nga de nga ci taw bobule ñu ne itam yonent yalla nuh alayhi salam

famedi te comme ibrahima dafa wote ak xarit ci digeunte mak yalla yalla ne ko nak sa xarit mo la wara gënal ku ne comme may sa xarit nak dana set ba xam ndax ma la gënal ñepp wala deet bam ko natto ci dom ja nak mu am yitte ray domam ci la yalla nak cautioné xarit ga nangu ko ne kon nak ibrahima deug deug sama xarit nga motax natou la won waye yalla namul won mukk ibrahima de ray domam namul won mukk itam dom jadi de ci façon bobu motax yalla roc ci secret dag ci paka ba boko xole da ngay fokk ne man na dag waye yalla roc ci na secret ba bamu gëna noy wuteen motax ibrahima bombu bombu tawarkal xamna ko jël wuteen diko bombu ci batu nit pour rendiko dang fa yag motax ibrahima bu continuer won itam dana fa yag ndax yalla mo roc ci secret dag ci paka bobu ba yalla demé ba xamné ñaari jaamam yoy deggu nañu ci lim leen digël pour ñu def ko ngëm gu wéré ngi ci ñoom ci la yoni sayyidina jibril ne ko demal aljana nga jël fa xar mo remplacer ismaïla male ñu warona rendi amna ci qissa ka di ñu wax ni yalla def ni jibril so yexé bañu ray ko dana wacce say grat ni ma wacce gratu iblis motax ñu ni distance ba lamuy guddu guddu yep ci xefa xippi lako jibril naw bi mu ñewé ci le suñu mam ibrahim bi mu démé ba toqi ci la gestu nak gis jibril taxaw ak xarmi jibril ne ko bégal sa borom moma yonni nena gërem na la ndax lim la santone def nga ko gërem na itam sa dom ji ndax nangu na ndigalu wayjuram ak ndigalu boromam gërem na itam sa soxna ndax nangu na ndigalu serignam ak ndigalu yalla ci domam mo len terale kuy milé nena ngeen rendiko mu jot sa dom ji di ismaïl wax ne ni lolu mo waral tabaski ak mu jot bu bis ba ak jamono ba nga xamanteni ci lañu warona ray ismaïl bu ñewé ñepp ray xar pour fatali ko ko bis bobu mu di ak jaamu yalla di sunna tabarakallah bo xamni ku ko def am ci ngeenel yu reuy motax yalla wax ko ci alquran ne ko ya ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin yalla ne ko yow ibrahim yow kan liñu la waxon ci genti gi deugal nga ko waye nak man yalla ni rek lay jeflante ak way rafetal ni mu melni fofu wax ne ni ñenti cyant jib nañu fa cyant bu ñeuk gi ibrahima moko def ndax ibrahima dafa xol iblis ak pexem ndax iblis jëm na ci digënté bi pour yaqal ibrahim waye mënu ci mom dara mu dem ci dom ñe mënu ci dara mu dem ci soxna sa mënu ci dara amna ñu ne li indi sanni jamra modine iblis modon influencer ismaïl nan ko sa baye ngi ni beug la ray ngay goné mom mu dundo yatam ba mu jeex beug la ray nga nar ko nangu wax ne ni ibrahim di ko sanni ay xeer bu fu ko beut ba kon nga gis ne kon iblis momu ak pexem ak ni mu nekké non bu yalla xébul ndax yalla bu né bu ngeen dé jang alquran da ngeen musti ci shaytané kon yalla xébul iblis donte waxna sax né inna kayda shaytan kana da'ifa yalla né na pexem shaytané pexem doye di la wayé nak shaytané bu don mom dong la du mënal nit dara wayé nak
dana travailler nit ba nit nek sheytane ni mom suko defé nak fofu la yak ga di gëna reey motax ibrahima sante yalla ba mu muccé ci pexem sheytane ba def liko yalla digal mune alhamdullilah isma'ilitam sante yalla bu bax ndax ni mu muccé ci sheytane ba nangu ndigalu yalla wax ne ni jibril itam ci bopam neena alhamdullilah sante na yalla bu bax ngir mom itam chance bu mu am ndax bu fekkone ibrahima ray isma'il kon danañu ko wacce niñu wacce iblis harma itam sante na yalla ne alhamdullilah mangi sante yalla man miñu joté dretu doomu yonent ñu ne ñenti cant yoy yep yalla ko mom motax boné alhamdullilah mu ndar kep mbolim xaji cant yoy di ñenti yep lillahi dafa delu ci yalla.

nga gis la baxoñ bi mom yépp la cey donk mu ngay naw di fekkante la cey yap mu ngay naw di fekkante la cey deret mu ngay naw di fekkante ba baxoñ ba dacc bindem yépp mat bob bi rek ka ci dess mu waxu ci Ibrahim ñew ba Ibrahim xamni li piccu baxoñ la mu jël bop sekk gi bëgg ko monté ci baxoñ bi bañ niko def jinjju bu koy wane lolou du sama bop la soxla mu jël bop pitax bi mu bañ mu jël bop jamu jop bi mu bañ ba mu jëlé bop baxoñ bi nak ci la nangu mu monté ko ci yalla dekkal ko ci saasi mu mel na mu melone dara manké wu ci picc ma daldi feugatu yel bu taxaw fele mu wosiq la cey dunku fekkante la cey deret fekkante la cey yap fekkante yep Ibrahima di jakarlok mom ba lepp mat bob bi rek ci dess mu waxu deutmal ci Ibrahim bi mu ñewé mom itam essayé na jël bop tabarkallah pitax mu bañ mu jël bop jambu job mu bañ ba mu jëlé bop sekh nak ci la nangu tabarakallah bam ko ci tégué mu yam ci sekk yalla dekkal ko lepp mat tabarakallah mu daldi wax momitam yel bu taxaw fele mu def nonu picci yep ba picci yep mat motax yalla ne ko wa'lam na nga xam yow Ibrahim ne anallah niki yalla azizun moy aji not ji lepp lepp la man derete wu ko hakimun moy ki xereñ ba lumu def muy yem ñep motax lolu kimtan bu reey la won ci Ibrahim suñu mam Ibrahim yalla ko baxé won ko xam xamu malakut bamu amé ci xam xam bobu ñuy wax al yaqin mu melni wax ne ni xam xamu yaqin bobu modi haqiqatul iman ndax dañ ni al yaqin huwa haqiqatul iman yaqin moy deug deug ngeum bu ci nit agu rek ngeumam dess na mom la yalla wax ni wa kadhalika nuri ibrahima malakut as-samawati wal ard li yakuna min al muqinin wa yani li yakuna min ashab al yaqin kon yalla la sop mu baxé ibrahima xéti xam xam yo xamné ci la amé grade bi ñuy tuddé yaqin motax dik na ci hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxni as-sabru nisful iman wash-shukru nisful iman wal yaqinu huwa al-iman kullu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena ngeum neena muñ moy genn walu ngeum waaw muñ moy genn walu ngeum neena itam sant yalla moy genn walu ngeum neena itam yaqin te modi am koolute ci sa borom neena modi ak ngeum nak budé setu ngeum neena modi am yaqin xam nga ki muñ sax genn walu ngeum la am am lu mu déssé ki sant yalla genn walu ngeum la am am lu mu déssé waye ki am yaqin mom moy ki am ngeum gu mat motax so delu wati ci hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi wax ni as-sakha'u min al-yaqin wala yadkhulu an-nar muqin yonnati bi neena tabe ci yaqin la bok neena itam kep ko xamne ag nga ci gratu yaqin neena do dug safara muk waaw lutax mu ne tabe ci yaqin la bok xam nga alal dafa sax ci xol kep ko xamne aggulo ci al yaqin so de joxe kha bo de joxe ci sa alal da ngay calculer waaw ku aggul ci yaqin so de joxe da ngay calculer waye ki add ci yaqin daf koy leer ne lu mu joxe yalla remplacer ko lenen lo joxe rek yalla indi lenen lu ko upp motax ñom buñ de joxe tabarakallahu

Imam Ibrahim wax ne ne serign bi ñuy wax Mahmud jele na ci Tawus jele na ci Ibn Tawus jele ci bayam bayam jele ci Abdullah ibn Abbas muni baat ji ko yalla natto won neena batul lap rek la ñu tuddé at-tahara neena ibtalahu bit-tahara neena lap yi nga xamanteni nak mom la ko natto won wax ne ne fukk la juroom yi mu ngi fété ci walu bop bi yeneen juroom yi fété ci yaram mi su day fété ci bop bi modi yalla daf ko digel pour muy topoto mustasham diko defar ba mu jek du bayyi mustasham rek mu sekk ba jegi dayo waaw bayyi sa mustas mu sekk bu ko la gis ngay xawani rom ñuma baxul l'islam daf di dine bu set dine bu civilisé kon bu amé mustas topoto ko bu mu rafet neena ba ci top itam mo di galax ndiku waaw topoto sa gemign ba sa gemign di set say bañ di set sa gemign baña am ben odeur waaw di soccu di topoto sa gemign neena lolou itam ci liko yalla digalon la ba ci top itam modi al istinshaqu modi sarax ndiku mom itam lu bax la ndax bakan bi da fay xecc ngelaw li da fay and ak poussière poussière bobu boko baye muy dugg man ni jur ay febar ci yow motax leg leg di sarax ndiku dafa bax motax njap dadi lambale yoy yep ba ca top itam di soccu soccu bi kon ak galax ndiku bi wutena waaw le nga raxas sa gemign ba mu set wayante itam le nga jël soccu soccu ba sa bañ set ba ca top itam modi biko juromel ci walu bop bi mom modi topoto sa kawaru bop bu ko baye rek mu ne kum njagn do ko peñe do ko topoto yonent bi neena initaghat sha'ran fakrimhu su la yalla maye kawar neena teralal sa kawar de ko topoto de ko peñe ba mu teud dan na peñe kawaram bu mu teud mom sallallahu alaihi wasallam mu tak ko ca gannaaw waaw ku civilisé la won tabarakallahu mu melni lolu modi juroom yi nga xamni mo fété ci bop bi bu dé yi fété ci yaram mi modi lelli say wé waaw lelli say wé lolu señ mam ibrahim bokon na ci ko yalla natto motax bo ñewé ci ash-shari'atul muhammadiyya da nga gis ni aljuma ju jot beug na nu julit bi dag ay wéram waaw ndax dafa bok ci sunna yi yenen ti bi royé ci suñu mam ibrahim dag say wé def ko bisu aljuma nak mo gën ak liñu tuddé itam halqul ana moy wat sa naq ko ki itam lu bax la naq bi do ko bayyi mu sekk nonu rek lolu rafetul wat ko wala nga jëmp ko ba mu yem lolu itam mo gën biko ñettel ci walu yaram wi moy li ñuy tuddé al khitan mudi xaraf so imam ibrahim moko ñëk def dugg neegu goor waaw dugg neegu goor ko ki tam dafa bokk ci yiko yalla na towon ba ci top itam modi natful it modi e wat sa kawar poxtan waaw waye bayiko mu sekk ko ki itam jadul ba ca top itam modi ne so de dug wanak mo xam da ngay tour ndox wala ngay faj aajo bu mu ci mën ti doon dañu bëgg nga yobale ndox waaw dañu bëgg nga yobale ndox l'islam nak may na la bu ndox amul nga jëfëndiko ñetti xeer bu mujj ba bu sété baxna mo xam ci tour ndox la wala ci leneen waye nak bo amé ndox ndox ma mo gën ndox mo gëna lab ñu né fukk yoyu modi fukk yi nga xamanteni yalla natto won nako ko waye benn bu ci nek matal nako def nako itam ni mu waré waye amna benen borom xam xam bu wax ni jëlina ma
manam jeli nañ ci muhammad ibn abi muhammad mu jeli ci sa'id sa'id jeli ci akrama akrama jeli ci abdullah ibn abbas mu ne baat yi nga xamanteni mom la yalla natto won suñu mam ibrahim te mu matal

paspas mu nangou taxaliko ak ñom bayi len bokatul ak ñom ci dara gannaaw bu mu yegge ne ay mbokam amatu ñu paspas ay mushrikun len jaamu katu xërem lañu ay animiste len mu taxaliko ak ñom ci ndigalu yalla moy benn bi diko ñaarel moy itam namrous nek bour am doole am katan ba pare di say say bew ibrahima am ñame gu toll ni jakarlok namrous di dag sante ak mom diko andil ay lay yu leer nañ neena itam fit wowu ku ne amuko te neena bako yalla sante namrous bam ko sante ibrahima def nako xam nga yalla sax bu mu yebale yonent yalla musa ne ko dama la bëgg yoni ci firawna daf ne ko rayna fa nit waaw ndax xam na ne firawna ko bon la ko katcho la ray nit ak nan ndox la yemalé waye firawna limuy bon bon yépp talubé la ci namrous kon ibrahima mo gënu na graw ki mu dajel waye dag sante nak mom yey nako ci bir mbolo ba yalla wax ne fa buhita alladhi kafara dem na ba namrous wéram amatul lu mu wax te ibrahima di goné gu ndaw indil ko ay arjuma yu wër teng yu mën ta dindi neneen itam biko ñettel modi muñ gi nga xamni muñ nako bañu ko namé lak ci safara wa ñu tak ko bam ne ngoddu sanni ko ci safara wa te salitul waxul ben baat wala mu junju ben baat buy wone ne salitna xana sax rek ci baatu la ilaha illa allah mu melni lolu itam natu la bu ko yalla tek waye muñ nako te yalla rek tax diko ñentel modi gaday gi nga xamne def nako joge ci dekk bu mu ciosanu ay mbokam nek fa mu gaday dekk ba ci ndigalu yalla genn fetal top manding yi di dox subhanakallah banamu ak egypt ak lako fa dal yeb modi ay nattu yu ko yalla tek mu nanguko ba ca top di liko yalla digal ci walu ngan yalla daf ne won suñu mam ibrahima na nga fonku gan tay teral gan waw alal jo dépenser ci teral gan bu ko saxol yeb ndax ki teral gan man kep ku teral gan yalla ngay jëndel yalla nga lebal te dana la fay motax yalla nat won na ko ci ben majus majus moy jam katu safara bo xamne dafa dox bu guddii mu jadd ci ci keur suñu mam ibrahim gané ci ko ne ko dal tay dama bëgg dal ak yow suñu mam ibrahim ne ko ndax gëm nga yalla mu ne ko dereet man safara la gëm man majus la jam katu safara la ibrahim ne ko ku man ku gëmul yalla duma la teral duma la ganale majus bi ne ko kon baxna sa yalla ji ngay wax de man gëwmako so ma de teral dal teral ma bama teralul nga bayima dem muniko kon demal bala ma la teral dal nga gëm yalla ma jus bi dal di wagne ko dem ba mu deme ba sori yalla yoni sayna jibril ne ko demal nga wax ibrahima ne ko limu def ciadul teral gan julli tak yefere ci yam bo amé gan rek teral ak fu mu mën ti jogé ak lu mu mën ti don teralal muniko itam waye joju ñewoon ci mom dip majus dundu na ñeen fukki at yo xamne ñeen fukki at yépp daf ko bokalé jël ma dendalé ma keneen té man mako bind ma koy wërsegal taxul ma wañi ci wërsegam lu toll ni fistine wañi wuma ci dara ma ng koy jox wërsegam ni mu waré waaw ségam man yalla may téral koku nak té man la togn rawatina mom mi mu toñul kon nako téral ci la suñu mam ibrahima dawe ak tankam daldi dabu majus bobu daldi koy wo majus bi andak mom bi ci kër gi mu lakal ko yap mu reer ba sour mu jox ko njar mu nan ba mandi mu dugal ko ci nek jox ko mbaj ne ko sangul ba heure bu la nexe nga dem majus bi tam jaxle ci ñaari xali hal bu ñëk ba

xam xamu calcul ci moom la ko yàlla njëkk a feeñale moom yonentu yàlla Idriss alayhi salaam. Kon loolu lépp ay ngëneel la yu nga xamante ni tabaarakallahu yonent bii di yonent yàlla Idriss ak na ko. Moo tax yàlla ne innahu kaana siddiqan nabiya wa rafa'naahu makaanan aliya.

tamani ak suuf yow mi nga xamanteni ya mom nguur te momuko kum gis itam muy bataay bi ci nguur ya ko abal ndax yow ya mom nguur yow mi nga xamanteni yaay borom maggaay di borom tedd nga ma ngi lay ñaan nga julli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam julli ci ay ñoñam ma ngi lay ñaan ci barke yaronte bobu sama mbir mi ma nekké ak xat xat bi ma nekké yalla nga ma wutal buntu yaatu yu ma ci génné te itam yalla nga ma defal wërsek fuma ko foggé ak fuma ko foggé wu nenen bimu waxé ñaan gi ci la yalla dogal mu génn ca ten ba am yeneen tukki ko diko jël waye gis nañ ne mbokk yi isbaru yonte yalla yusuf xajo ci ben waxtu motax day nek ay halaqat bu ñu waxtaané ci aljuma bi bu benen aljuma bi ñëwé ñu waxtaan bu jéxul ñu waxtaanat ci benen aljuma bi waye dal fiñu ag ak yonente yalla yusuf modi ne dal bayam bëgg na ko mbugel ko xamanteni mbugelu yalla rek la te itam gis na ay taranga yu feeñ ci yusuf yo xamanteni dafa gaasi te modi yalla nar na ko def yonente dal ko def itam mu nekk nit ku am daraja yo xamanteni aduna bi yëpp dañ ko wuyisi ci loolu itam gis na ne netali na ak gént goo xamante ni ba mu ko nettalee ba ko mbokk yi déggee def na ci ñoom ak kañaan loolu tax na ñoom fab nanu yusufa ci seeni pexe jël nañ ko ba dugal ko ci teen teen ba ko dugal nag yàq jàpp nañ ne ñoom yusufa dee na léegi nag ñoom la ñuy xënte mooy di nu ñuy demee ci seeni wayjur ba waxtaan ak moom ba wan ko ne ko yusufa tiliya lekk nañ ko léegi nag ci complot boobu la nu nekk ban pexe la nu war a tëralaat pour mën a denc seen papa ba convaincre ko léegi nag waxtaan wi mu ngi àgge insha allah ci ajuma bii di ñëw wala ba ca topp kon mbokk yi ñu leen di ñaan rek ngeen siivur ko ndax histoire la boo xamante ni alquran ci boppam moo ko nettali waaye du ay nettali yoo xamante ni dañ ko jëlee ci masamba wala ma demba ay netti la yo xamanteni alquran moko netti tuddé ko ahsan alqisas mbokk yi sen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen mbokk abdullah diop wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

mu jappar na mu ñoom jote nak ci ardu kanaan wala jëm nak égypte sama qatalaqa malik ibn da'a wa ashabuhu bi yusuf wa ma'ahum ikhwatuhu yaquluna lahum istawfiqu minhu fa innahu abiqun sariqun kadhib wa qad barina ilaykum min uyubi biñ préparé di dem mokki yusuf yi ñu leen di wax naan leen jaay nañ leen ko de waye nak dañ leen wax ay bi nek ci mom leen di yegal ni jam bi ñu leen jaay suñu jam la won dafa dawon su yebo nak ngeen nek ñu mëna surveiller su ngeen ko defo rek dañu recc benen bi ci dess itam lu leen yor na ngeen ko neub ndax ab sacc la benen bi ci dess itam lu ngeen xam ci lu leen di neub bu len ko wax ci kanamam ndax fen kat la li nak moy ayib bi nga xamanteni xam nañ ko ci mom wax nañ len ko legi nak ëlëk lu xew itam ñum wax nañ len ayib bi nga xamanteni mo nekk ci suñu marchandise e mu may ne kon bo xolé ci walu l'islam l'islam dafa bëgg bo day jaay ayib ja ci nekk nga tuddu ko ne marchandise mi de mang la koy jaay waye t-shirt bi de mang la koy jaay waye nak dafa bëtt waaw su ko defé nak bu ko jëndé ci bëtt bobu ah nga xamné itam jënd nako ci ciobarem su féké itam neexuko mu déllo la bu démé bu ci kër ga itam gis ci ayib ba amna droit ñew déllo ci ko ci su ko déllo sé dang ko wara déllo xalissam fofu mom xaccé da fay daldi dagal waye nak ayib bi nga xamanteni taxal nañ ko yusuf wax dëgg yalla dara taxuko ci yusuf musul sacc yusuf musul fen nekul itam jam bo xamanteni dafa daw waye dañ ko wax non rek pour ñu gënal gën ko mëna téé gëna mëna itam fexé ñu mu soré dëkk bi yene nalikum no daara daari jël yusuf tek ko ci digg gelem mom wara ta parak mom nak ñu jëm égypte waye bi ñu ñëwé ba ci yoon wi nek yusuf ne nekuna xamna gis na ben bammel bo xamanteni bammelu wayjuram la wayjuram wu jigen ndax yusuf yaayam dafa téla gañu yaayam mo tudon rahila bi mu rombe bammel bi rek yalla dogal nak mu daldi tepp joge ci ko gelem gi rek daldi cippelu ci souf daldi dem nak souk ci bammelu yaayam di joy nan ko yow sama yaay jugal nga xol melokan wi sa dom ji nek mu ko sama mbokk fexel nen ma ba jël ma dugal ma ci tem ay bo gisone niñ ma don yewé ak niñ ma don doré kon de sa xol dana wayra ay sama yaay te nga jog man de jaay nen ma def len ma jam ñu may yob souf suma xamul malikum ni daara daadi nemmeku ne ginnaawam kenn nekkatu nekki bi yusuf di teb yebuk mu daldi e wonñeeku topi tankam gis yusuf mu ngi toog ci bàmmelu yaayam mel ni koy wax ak nit foofu nag wax nañ ni am na benn daat bu addu ci ko asamaan wax ne di wax ak yusuf naan ko fasbir wa ma sabruka illa billah li ko yusuf muñul mu ñëw ndax sa muñ du del ludul ci yàlla kon mu ñëw foofu nag laa yusuf jóge te santeeg malikum nu daara di ñëw bi ñu ñëwee daal daf ko mbéj ba mu daanu ci suuf mu daal di koy jël yéegal ko ci kaw gërëm gi daal di jëng tànk yi jëng loxo yi ne ko nag yow li sa mbokk yi wax dëgg la yow jaam nga boo xamante ni da ngay daw mu ne ko déedéet man du ma jaam wallaay ndax kee ñu sulfale sama yaay la sama yaay la musul nekk jaam lu tak ci mom musul nekk jam mu ne ko ñe dañoo wax seen wax ju bon rek mu ne koy jël mom malikum nu daar bi ñu nga xamanteni dugg ci neen égypte bi ñu dugg ci égypte dugg ci marché bi légui nak tek nañu yusufa war ko jaay e nit ñi ku ñew rek proposé nga benn prix ki ne mën naa ci téeméer ki ne déedéet man mën naa ci ñetti téeméer ki ne mën naa ci juróom kini mën naa ci junni ñuy teg ba ministre ba nga xamante ni moom moo yoroon économie ba ñu ko doon wax xet fayr ndax buuru ministre ci jamono boobu mu ngi tuddoon Rayyan ibn al-Walid Rayyan ibn al-Walid moom moo nekkoon buuru Égypte xet fayr nag nekk moom moo doon Aziz bi nga xamante ni moo yoroon économie ba moom nag moo ñëw ci marché bi rek gis ñuy jaay Yusuf di ñëpp tegee seen njëg moom mooy ñu jogati leen jënd ko ci prix bu am solo ak fer moomu nag nekkoon nit ku baax nit ku jullit moom moo ko jënd ci malikum nu daar
waye malik ibn da'ar bi nga xamanteni mo jangam yusuf ci ay mbokam te foron ko ci ten bi amna ay sédé yu rafet yu mu def ci yusuf netal setlu na ni xalé bu barkel depuis mu and ak mom gis na ni commerce am day yok alalam day yok ni na kër gu mu duggé itam kër gu da fay barkel nen itam setlu na ni fu mu nek musiba du fa dugg ndax nit ku bax mu ngi gis na itam ne mos nañu dox ci tangor waye melni ni dafa am ben nir rek bu len di niral waaw mu melni ci kerlu nu nek neena mu musuko am luddul bamu ande ak yusuf mu malik ibn da'ar lol la wax yalla dogal na nak mom yusuf genn na ci loxo malik ibn da'ar legi dugg na ci loxoy ministre bi nga xamanteni mo yor economie bu egypte ñukoy wax qitfir qitfir jëndako dadi ko yobbu kërëm mom qitfir nak waxon na ni amon na soxna waye yalla dogalul won ci mom mu am wër bu mu mëna joté ak soxnam soxna sa nak ngi tuddu ra'il dem na ñu ngi qitfir dafa wax soxna si ne ko akrimi matwa wa asa an yanfa'ana aw nattakhidahu waladan mu ko kede ab xalé la mang ko jëndé ci marché bi xay nak gis na né dal jam la waye yorul direct yorul melokan bi yima ko tutal modi nang ko teral nay bokam ñun di lek di bokam ñun di nan fi ñu tedd ñu fa tedd te itam bu fi am ben problème te ragal na ni sax dama ko bëgg jël mu nekk sama dom loolu al qur'an net li lako waqana alladhi ishtarahu min misr limra'atihi akrimi matwahu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu waladan mu nekkon yusuf duguna ci keuru nit ku bax duguna ci keur gu am tarang duguna itam ci keuru julit kon melna ni rek mu ngi ci wetu bayam yaqub waye ni e fitna mom fune la nek niki tarang gi mu am ci keur gi yep da ni fi am fitna bo xamanteni fitna bu doy war ni fa ta'ammalathu imra'atu al-aziz wa ra'at husnahu wa jamalahu وقعته في قلبها وعشقته فراودته من بين خمنتني يالا دوغلنا يرنتي يالا يوسف نيك سي كيرغي اك سخنا سي واي بيس بو نيك سخنا سي موم موغي نيميكو تارو يوسف بيس بو نيك يوسف انغي غن رافيت رافيت ان دي دوليكو تار بي دي دوليكو تبارك الله نيتا ستانتر بوغو مودون ديف سي تارو يوسف تخنا مو بوغ يوسف تي دايو mbokkal ko doy wa waxna alquran net diko waxne wa rawadathu allati fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat alabwaba wa qalat hayta lak qala ma'ad allah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu adh-dhalimun ki mom dawsi gis na mu ne dal dem na ko munatu la am sago ci kanamu yusuf waxna ne yew ñeuk def manam li tax nawsi fexe ba am poñ ci yusuf moo di dafa toog ak moom jekki-jekki ne ko yow yusuf rafet nga di yow da sa kawar gi rafet na yusuf ne ko kawar gi de rafet na waaye ëllëg su ma génnee àdduna moom mooy njëkk a tasaaroo ci sama yaram mooy li njëkk a tasaaroo ci sama yaram ak li muy rafet ndaw si jekki-jekki waat ne ko yow mii de wax dëgg yàlla sa bët yi rafet na de yusuf yow sa bët yi rafet na de mu ne ko su ma génnee àdduna de mooy ndox mi njëkk a tuuru ci man ndax bët yee njëkk a gënn su ko defee ndox mi tuuru ci suuf kon rafetaayam amul benn solo mu xoolaat ko ba jekki mu ne ko yusuf sa kanam gi rafet na de yusuf ne ko li muy rafet de ëllëg suuf dana ko lekk bu ko ko gis ñaawaay ngay gis waaye doo gis ak taar moo tax ne ndaw si bàyyiwul Yusuf ci di ko tagg di wax rafetaayam di ko tagg ndeke yoo am na lu mu bëgg ci Yusuf lam ca bëgg moo di wéet ak Yusuf dañu di waxtaan ak moom di waxtaan ak moom ba yàlla dogal ñu wéet ñoom ñaar ci benn nekk bi ñu wéetee nag ndaw si daal di mel ni ku taxalikoo ak sagoom daane sakku Yusuf ne ko man dal wax dëgg yàlla
xamna ne amatuma sago ci yow man yow rek la bëgg li nak mënu ma ko wona wax fenn loolu ba ñun ñaar dañuy wét légui nak liko dalé ci sama kawru bop do ci sama yowu tank may na lako wax na ne fofu sheytaane xawon na fa man yusuf bayitam xawon na jeng jëm ci ndaw si waye nga gis ni alquran wax na ni walaqad hammat bihi wa hamma biha lawla an ra'a burhana rabbih nit alquran wax na ni ndaw si bi yitte wo won na yusuf waye yusuf itam yitte wo won na ndaw si waye bu mom yusuf ba bu gisul won manama e kakiray bi nga xamanteni yalla doxale nako ci digante mak mu moy ko te moy digante mak jefandiko ak ndaw si mune bu gisul won kiray bobu kon yusuf dana jote ak ndaw si te bu boba itam dana nek ñawte bu reuy waye gis na ne fofu yalla e dimbal na fi jaamam ndax dañ wax ni e bu alquran waxe ni az-zaniyatu waz-zani manam bu jitalé moy kat bu jigen tek ci moy kat bu goor na xamna ni jigen fu mu rebe du soy bu waxe itam ni as-sariqu was-sariqatu sacc bu goor ak sacc bu jigen mu jital goor ci ak tiacc mu ci jigen na xamna ni itam pouvoiru manam doley goor ci tiacc mu upp doley doley jigen ci tiacc waye itam bu de ci walu moy mom jigen mo ci upp doley fuf goor motax ñu ni ñaari jigen bu rebe rek du soy waye goor mom meuna rebe fukki at bis bu nek mu soy kon xamne kon ndaw ci pexem motaxon yusuf dem ba xawa jeng jëm ci mom waye fofu borom xam xam yi yarante nañu fi am na yarante bo xamanteni borom xam xam yi yarante nañ ko ci burhan bi nga xamanteni motax yusufa jotewul ak ndaw si suñu tane ci abdullah ibn abbas mom dafa wax ne bi nga xamanteni yusuf yitte wona ndaw si leen dama jël jinni yaqub tegal ko yusuf leen yaqub ñew dal di jël loxom door ko ci dënn yusuf leen tu ko dooré ci dënn yusuf neena ci la banex bi yusuf warona am ak ndaw si ci la banex ba génné ci ay loxom waxtu ne sax doomu yaqub yeb kenn ku ci nek am nga fukki dom ak ben waye yusuf mom amuko fukki dom rek la am lutax ñu ne nax kéro banex ba nga xamanteni mo gennon ci loxom yoyu ci biko yaquba dore ci deun nenen lolu mom mo tax amul fukki dom ak ben mom ak ibn abbas lolu la wax so tane ci al hasan ak al mujahid ak ñeneen ñu do ñom dañ ne dafa melni bi ndaw si de sakku yusuf bu yusuf xelam xawa jenn wax nañ ne dafa melni toiture bi len tim plafond bi mom lañu teggati rek neena mu melni yaquba dafa tim yusuf mat barami ba yusuf talatul sax legi e di jema jote ndaw si wala muy tal lenen e amna serigne ko wax atada mom daf ne yusuf dafa gis e yaqub ne ko ya yusuf at'amalu a'mal as-sufaha wa anta maktubun fi diwan al-anbiya dafa gis yaqub ne ko yusuf ndax da ngay def jifi katchor ndax jifi katchor nga bëgg def te yow ñu boole la ci yonent yu selli yusuf lolo taxoon wax deug yalla mu mëna rëcc ndaw si bimu gisé yooyu nag ci la taw nag wuti buntu ba fexe nu mu rëcc e wastabaqa albaaba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha lada albaab qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw 'adhabun 'aleem mo ne kon alquran netlina iswar bi ci netlin bu mucc ayib waye tan liñ ci meuna gis ci werante ak borom xam xam yi ben bu ci nek rek leerna leray go xamanteni warna tax yusuf meuna mucc ci moy ko nga xamanteni ndaw si wonako ci e mani nak bu gisee yusuf

jigen mom ak wilaya da ca agul suuf sa nak so amul wilaya segam ñi am wilaya sax ñoy am problème kon ñu fexé ba wétay kep ko xamanteni e bëgg nga mucc ci moy fokk ngay daw wétay degg na ci mak ñi netali ne ci Hajj Malik radhiyallahu ta'ala anhu da na wax ni wétay yu jigen ak goor mu ne ñaar la ci xawa wul wa ñu bi soga wacc ci table bi ak wosin yes bi soga wacc itam ci table neena ñom ñaar ñoñu la ci xawa wul kon nga gis ne kon e yaronte bi sallallahu alaihi wasallam su fekkentene wax na ne fitna dina bayyi sama ginnaw mu gën mu ne fitnal e sama xet modi jigen mo am itam ben borom xam xam manam faylasuf la bu wax ne inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul hiya al-mar'a 'ala al-itlaq min itam e natukay bi nga xamanteni mo gëna mëna sonul goor ci natukay nenen mom modi jigen kon yusna bu fekkentene amna tuuti lu mu yittewo bu bëgg e amon xalaatu jema e fekk ci ndaw ci ci bëgg bëggam itam da fekk nek ne e da ndaw ba pare itam di goor di nit te itam yenenti leg leg ten bashariya day jé ci ñoom su ko defé nak comme yalla amna lu mu nam ci mom mu intervenir ba yusfa muccu ci ñaawtet bobu nga xamanteni naroon na ca dugg waye fi nga xamanteni jëkënte neen buntu bi mo ak ndaw ci yusfa bi mu jëme ci buntu bi la ko ndaw ci xëcc xëccay bo xamanteni wax neen ne presque dafa xappati sax mbub mu solo yusfa bi mu dawe bu ko bi buntu bi la nu fekk juste e borom kër gi doon dugg si ci kër gi ñu daje ñoom ñëpp ci buntu ba bañu daje nak ndaw si daf ne jëkkër ji ah waaw loo xam ci koo xamanteni dafa naroon ci sa jabar lu ñaaw xana tey li mu gis mooy nga tëj ko rek wala nga duma ko duma yu metti nga xool ne ndaw si bëgg na yusufa mbëggeel goo xamanteni bëggul benn yoon yusufa ñu rey ko xam nga bu fekkoon daf ko bañ daf naan rek xanaa ñu rey ko waaye moom daf ne daal nañu ko tëj wala ñu duma ko duma yu metti rek waaye moom bëggul woon benn yoon yusufa ñu rey ko moom daal e wax laaj na ba pare tontu laajam waaye e yusufa bi nga xamante dañ ne izalatu tuhmati anil xurri waajib maanaam gor buñ ko tuumaale dafa war a dindi tuumala te yusufa soxna si tuumaal na ko ndax nee na moom moo ko sàkku qaala hiya rawadatni an nafsi yusufa ne déedéet moom ci boppam moo ma doon sàkku ma daw kon mu mel ni mbir yi lëj na waaye ñu ne e ndekki azizu misra bi ki nga xamante ni mooy borom kër gi am na itam benn waay bu mu àndal ndekke waa ji itam doomu najaay la ci ndaw si kooku nag moom moo wax borom kër gi ne ko atte bi daal nii la xool na su fekkente ne yusuf mu tam dafa xotteeku ci kanamam kon yusufa moo fen ndaw si ma wax dëgg su fekkente ne itam mu tam dafa xotteeku ci gannaawam moom yusufa kon yusufa wax dëgg ndaw si moom moo fen bi ñu xoolee nag gis nañu ne mbubu yusufa mu ngi xotteeku ci gannaaw loolu nag wane ne kon ndaw si moo nekkul ci dëgg yusufa moom moo nekk ci dëgg loolu la alquran nettali ne wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fa sadaqat wa huwa min alkadibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fa kadabat wa huwa min alsadiqin kon falamma ra'a qamisuhu qudda min duburin qala innahu min kaydikunna inna kaydakunna 'azim ñene biñu xoolee bu gis ne chemise mbub bi yusufa solon moom moo xoteeku ci ginnaaw nee na ci leen wax nag ndaw si ne ko lii kat seen pexe la yéen jigéen ñi ak ngeen rëy pexe seen pexe rëy yéen da ngeen di dugal nit ba pare tuuma tuumaal ko fexe nu ngeen ci génne léegi nag ñu jàkkaloog yusuf ni ko yusuf aarid an haada maanaam yow yusuf lii kat lu ñaaw la waaye bu ko topp du moyu ko bu ko nettali fenn ndax lu baax